0: Amen. That's a good song, as long as you glorified, kasi dapat ang Panginoon ang glorify. Amen. Ating service kahapon ay katunayan Saturday, si Pastor ay tinanong kami, ano yung what is the only thing that matters? At medyo napaisip kami ni Brother Carlo. Sabi ni Brother Carlo habang siya nakaiga sa bahay, iniisip niya. At katunayan habang tinatanong kami ni Pastor, nasa isip ko rin, ano kaya yung bagay talaga na matters sa lahat? At sa isipan ko, hindi ko na nabanggit kay Pastor yung pag-glorify sa Panginoon. Pero sa morning service, na-mention ni Pastor, the only thing that matters ay katunayan yung opinion ng Panginoon. Na meron siyang illustration sa umpisa sa kanyang introduction. Kung na-remind po tayo, naalala po natin, ay mayroong isang violinist na ginawa niya yung kanyang best. At yung buong crowd, yung buong audience, they applaud. Sila ay tumayo at nagpalakpakan. But yung isang tao na kanyang teacher, at hindi man lang umiti at hindi man lang naging masaya. At siya ay umiyak, yung violinist na yon, dahil ang goal niya ay pasayahin yung kanyang
1: instructor.
0: Yung instructor niya. Nagturo sa kanya na alam kung ano yung peace, ano yung dapat gawin. So, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mapasaya ang Panginoon. Yun yung message ni Pastor. At yung question niya, isa to sa yung mga question ni Pastor na kanyang nabanggit habang siya ay nagpipreach. Isa ay, does your life please Him? Yung buhay ba natin nagbi-please sa Panginoon? Are we living our life pleasing Him or others? Kasi tayo, di ba, Brother Carlo, kung ma-notice natin, dahil nga sa social media o sa mga nangyayari sa paligid, ma-notice natin na akaraniwan ng tao, ang habol ay fame, gusto niya makakilala ng mga tao, masikat,
1: yes.
0: O yung power, gusto ng tao, mayroon siyang power at yun yung kanyang hinahabol. Ang gusto niya ay pinapalakpakan ng mga tao. Kaya yung mga, di ba, yung mga uso, may mga nagdadamit ng kahit na ano yan para...
1: Para lang mapansin.
0: Oo, mapansin ng tao. Pero yung pinaka-importante sa lahat is that we please our God, our Creator.
2: Amen.
0: Di ba? The Creator of this universe. The Creator, the one that give us life.
1: And that is the only thing that we need to do to please Him.
0: Amen. Kailangan nating pasayahin ng Panginoon. And Pastor, meron siyang 3 points sa kanyang preaching yesterday. Una ay, para din pasayahin ng Panginoon, how we will please Him. Una ay, we should live by faith. We live by faith. Ano yung faith? Trusting God.
1: Amen.
0: Trusting Him. Amen. At kailangan nating magtiwala sa Panginoon. When we trust Him, we please Him. Sa pangalawa ay na-mention ni Pastor that we serve Him with fervency. Sa ating paglilingkod ay ito yung nagpapasaya sa Panginoon, that we serve Him, na mayroon tayong dedication, commitment, at tayo ay nagsiserve sa Kanya na mula sa ating puso. Yung problem minsan, ang isang Christian ay parang namumuhay na parang atheist. Yun ang nakakalungkot, ano? Na parang Christian na parang namumuhay na atheist, na parang walang Diyos na lumikha. Napahalaga na tayo ay maglingkod para sa Panginoon.
1: Amen.
0: Amen. At sa kanyang huling preaching ay message ay nabanggit niya sa kanyang huling punto ay prepare for the future. See mo yun, Brother Carlo, lahat ng ating pagpapagal sa Panginoon, di ba? Tayo ay haharap sa kanyang judgment seat.
2: Yes.
0: At kung ano yung ating ginawa para
1: sa kanya.
0: Kanya ay i-judge niya at bibigyan niya ng reward. He is the rewarder of them that diligently seek Him, na mention ni Pastor sa kanyang message. At kaya ang pinakamalaga ay we please God. Amen? And thank God for the message yesterday sa morning, and to a blessing, encouraging, at it reminds us na siya dapat ang pinapasaya natin, hindi yung best friend natin. Number one,
1: tama,
0: ang Panginoon,
1: tama.
0: Hindi yung best friend, hindi yung classmate mo, hindi yung sino man, di ba? Amen? Thank God for that message. At purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Amen?
1: Well, ang tao kasi, ang gusto niya, siya yung na-upload, siya yung napapalakpakan ng tao. Oh. Pero most important, dapat ang Diyos. Ang Diyos dapat ang pumapalakpak sa ating mga ginagawa.
0: Amen.
1: Dahil siya ay napupuri, siya ay napi-please sa mga ginagawa natin. Well, thank you so much, Pastor Galian, for that wonderful, encouraging, challenging message yesterday morning. So, here's a song requested by
0: Lolita Rosario, All We Need by Bailey's Grove Baptist Church.